0: The time is 7:45 in the evening. This time check is brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At the lima nga B-vitamins na nga nangatotilibel, tulong para ti nerve repair kan protection. Kadwa anti-ustong nga jet-up kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man ngayong nasakit tibagi?
3: Aga!

0: Publikanado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
1: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan.

0: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
1: Big Hits ko to! Dito sa programa Sunday Big Hits.

0: at the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-vanular, at lima nga B-vitamins na nga nangatotilibel tulong para ti nerve repair kan proteksyon, kadwa anti-ustongadleta kan ehersisyo. Vanular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pangpuhunan,
2: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
3: Nag-iipon sa kinabukasan,
2: may regular deposit, gold and savings, at time deposit, other services tulad ng pagpapayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
3: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cagayan City, Isabela.
2: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Sound.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man,

May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The time is 8:45 in the morning. This time check is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nga tatilibel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustong nga jeta kan ehersisyo. Venular, kagiddan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, dito.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: If you think you're gonna miss this show,
8: no, not that.
7: Sunday Madness!
9: Sunday Madness.
8: This is what I'm talking about!
7: Sundays will never be the same again!

Ang oras ay alas 9.45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Punuti Deluxe, Alaksan FR. Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilabyan.
6: This song is brought to you by Rexidol. Bilis Banat sa Apat.

0: Methadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Big Hits ko to! Dito sa programa Sunday Big Hits!

0: into Gigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Add the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-vanular, at dalima nga B-vitamins na nga nga tatilibel tulong para ti nerve repair kan proteksyon, kadwa anti-usto nga jet tap kan ehersisyo. Vanular, kagigdan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B-complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi na yan.
1: Bye. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasahe. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
9: Wow, galing.
8: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
9: Wow.
8: Nakatulog na siya magdamag.
9: Wow.
8: Gumaling na po siya hanggang umaga.
9: Wow.
8: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Big Sound.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang oras ay alas 6:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
7: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
6: Hindi nasukli ang pagmamahal.

walang dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-vanillar, at the lima nga B-vitamins na nga nangato tilibel, tulong para ti nerve repair kan protection, kadwa anti-ustong nga jet-up kan ehersisyo. Vanillar, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is a generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tayo na!

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 71 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy ng pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
2: Opo.
1: Ayun ang pinapin namin.
2: Opo.
1: Tapos pangalit. Tapos ito bago matulog. Tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa. Isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
4: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
3: Hindi nasukli ang pagmamahal.

Sa pakikinig, hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
4: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
3: Hindi nasukli ang pagmamahal.

naman ang dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At the lima nga B-vitamins na nga nangato tilibel, tulong para ti nerve repair kan protection. Kadwa anti-ustong nga jet-up kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: boses, think of S&J.
1: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
2: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
1: Hindi nasukli ang pagmamahal.

dahil sa pakikinig, hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, yung nasakit tibagi, Agalaksan FR. A dati relief to relax formula na, lapat

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
3: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
2: Hindi nasukli ang pagmamahal.

saan ang dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: nararamdaman, halos lahat gustong subukan.
1: Ayden Martinez Perez. 57 na po ako, taga-barangay Pandakati, Cayabas, Quezon. Noon po kasi hindi pa ako gumagamit, ay kung saan-saan po ako nakakaano, Dr. Albolario. Lagi may mga pasapasa ako, lumalapot doon dugo ko. Sa amin, sa Pandakati at sa Cayabas, sana po gumamit na po kayo ng Mark Cafe na nakagaling po sa aking nararamdaman sa aking katawan.
2: Bumili na ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mate sa pinakamalapit ng Sari-Sari Store, Grocery, Supermarket, Butika, Drug Stores dito sa ating lugar.
3: In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
4: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
6: This song is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Venular.

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nangato ti level tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-usto nga jet tap kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung mayroong karamdaman, halos lahat gustong subukan.
4: Ayon Martinez Perez. 57 na po ako. Taga-barangay Pandakati. Layabas Quezon. Noon po kasing hindi pa ako gumagamit. Kahit kung saan-saan po ako nakakaano. Doktor, albularyo. Lagi may mga pasapasa ako. Lumalapot doon dugo po. Sa amin, sa Pandakati at sa Tayabas. Sana po gumamit na po kayo ng Mark Cafe. Na nakagaling po sa aking nararamdaman sa aking katawan.
5: Bumili na ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mate. Sa pinakamalapit ng Sari-Sari Store. Grocery. Supermarkets. Butika Drug Stores dito sa ating lugar.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
7: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
8: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
7: Hindi nasukli ang pagmamahal.

naman ang dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Venular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At the lima nga B-vitamins lang nga nangato tilibel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustong nga jet-up kan ehersisyo. Venular, kagandang digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Original.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
8: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
7: Hindi nasukli ang pagmamahal.

dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
3: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
2: Hindi nasukli ang pagmamahal.

sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan!

Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo! Tayo!

0: ang katuwang sa pag-unlad.
1: Commonwealth Rural Bank.
2: Nangangailangan ng pangpuhunan.
0: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, truck loan and other loan packages.
2: Pag-iipon sa kinabukasan.
0: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, BFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet Bills.
2: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Kawayan City, Isabela.
0: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
3: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
4: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
3: Hindi nasukli ang pagmama.

naman sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Sound.
1: Afternoon Big Sound.
2: Right here on 100.5 Big Sound FM.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi, this is Dr. Edwin Pien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo. Mula sa bata hanggang sa matanda, may maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
4: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
6: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
7: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
6: Hindi nasukli ang pagmamahal.

dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Sound. Afternoon Big Sound.
1: Right here on 100.5 Big Sound FM.
2: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
3: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
2: Hindi nasukli ang pagmamahal.

sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
4: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
3: Hindi nasukli ang pagmamahal.

ang dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasukasuan. Lalo na sa panahon ngayon, napapasok na ang taglamig. Yung iba po sa inyo ay naninigas. Ang inyong mga tuhod, ang inyong mga siko, pati na rin ang inyong mga daliri. Yung iba, nahihirapang tumayo galing sa pag-upo dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo, ang inflammation ang ugat ng mga kirot na ito. And of course, bilang doktor, marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang. Dahil alam natin na ang matagal at mahabang pag-inom ng mga synthetic na pain relievers ay maaaring makasira sa ating mga organs. Dito, pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property na hindi nalalayo doon sa mga cyclooxygenase inhibitor. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado, MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys maging ng ating atay dahil doon po sila dumaraan for metabolism and processing. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
4: Gusto kita, sa puso ko ikaw lang ang mahalaga.
3: Hindi nasukli ang pagmamahal.

naman ang dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound

0: in Tugigaraw City. This is 100.5 Phoenix
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikat

0: anim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: FM. Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
1: Nangangailangan ng pangpuhunan,
0: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
1: Nag-iipon sa kinabukasan,
0: may regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, BFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
1: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cagayan City, Isabela.
0: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami Kuya Boy ng pinagbago. Araw po Kuya Boy sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun yun ang pinanin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
4: Tama.
3: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Crown. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa, masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Appliances, think of S&J.
1: Halina at tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
2: Rowena Marchan po. 47 po. Isal Street Darabal. Sa akin sa yung maranasan ko po pag nagtitake po ko ng Marta Pay Brown Rice ay gumaganda po yung makilang dog po and lumalakas po ng resistensya ng nakatawa.
1: Magmadali! Bumili na ng Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hear the beating of a heart.
4: Inihahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
5: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo
4: sa Grand Draw on March 26, 2026. Grand Prize Winner X Standard. First Prize XRM 125DS. Second Prize Weave RSX. All in tax-free. Plus 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each. Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan area.
5: Alabog, Tuao.
4: Centro East, Alacapan.
5: Centro Uno, Lasal.
4: Centro East, Ballesteros.
5: Centro Dos, Sanchez Mira.
4: With satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Promo runs April 1, 2025 to March 20, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025. Honda Ace City Corporation, kumpanyang mapagkakatiwalaan.

0: to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. I-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, i-Biogesic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hear the beating of a heart.
6: Iniyahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation. Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
7: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo!
6: Sa Grand Row on March 26, 2026 Grand Prize Winner X Standard First Prize XRM 125DS Second Prize Weave RSX All in tax-free Plus 5 consolation prizes worth 5,000 pesos in Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
7: Alabog, Tuao,
6: Centro East, Alacapa,
7: Centro Uno, Lasal,
6: Centro East, Ballesteros,
7: Centro Dos, Sanchez Mira,
6: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Promo runs April 1, 2025 to March 20, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025. Honda Ace City Corporation. Kumpanyang mapagkakatiwalaan.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
10: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
2: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 71 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
5: Yung pagbabawas.
4: Ice cream ko yung boy, kung saan, danakas ang bestal, isang araw, manakas kumain, manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 100.5. Big sound. Earl Brown.
1: Di oras kaya alas 5.15 di malam.
2: Naganas iti biyag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay pan nakasair ti puso ken bulsa.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
8: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
9: Naka-relax ko man, ngayon nasakit ti bagi? Agalaxan FR! A dati relief to relax formula na, lapad

0: Duty Deluxe, Alaksan FR.
1: Alagang Unilabyan.
2: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagsalun at may tente lang nga nataanak mo.
4: Ay no, malagsakit nat lang dahil ito.
5: Ay! Ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Red Hot Sunday on 100.5 Big Sound FM.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
4: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo'n.
5: Ay no, malagsakit na't lang dahito.
6: At ti ubing nga aglang langa nga nasalunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
11: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
14: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
15: Let's go, Lala!
14: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
15: Ruwa ka!
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan! Tayo!

0: Sigurado, ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
1: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Kel.

0: 1.
1: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Hard-working hits on Red Hot.

0: pwedeng flu!
1: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
4: Naka-relax ko man, ngayon na

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hard-working hits on Red Hot Sunday!

0: Methadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagsalong at mitente lang nga na taanak mo.
3: Ay no, managsakit na lang dahil ito.
4: At tiubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
9: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
10: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
9: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
8: Healthy Minute, hatid sa

0: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man,

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? Yung iba nga sa inyo, sa sobrang tagal, nauumay na. But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom kontra blood sugar. Kung mayroong pampalakas ng ating lapay, edi mas maganda. Ganun na rin, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
4: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
3: I-try po ninyo ang alpha, beta at gamma mangustin. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.

0: na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. Oh, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: Idol, may sakit ka yatang malupit. I got this, Rocky! Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexedol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.

0: 100.5. Big sound. Earthbound. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan para mas sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos. Kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa. Masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: The time is 7:30 in the evening. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag Farex B araw-araw.
3: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lang kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon al daw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 100.5. Big sound. Earl Brown.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong cholesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Alagang yung nilabyan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections.

0: extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe para po sa inyo. Mula sa bata hanggang sa matanda, may maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule, dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.

Basta Batas, tutok na sa Basta Batas. Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngaynal daw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Lokal at tukar.
3: Big Sound. FFM.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangosteen para happy kayo. At syempre,
2: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng

0: Il Tukigaraw City. This is 100.5.
1: Phoenix Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: di ka mamapatay. Panginim nga bilin, di ka makikamalala. Pangpito nga bilin, di ka agtakaw. Pangwalo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done, one God, one family, unconditional love.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
3: Tama.
2: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
5: Oh, ay siya, gising na ikaw.
4: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
6: FM ko to!
7: Lasapin ang ginhawa sa kalusugan, kasangga at kalusugan. Susunod na!

0: Chocolate Drink with Stevia.
1: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
0: groceries,
1: supermarkets,
0: butika at drug stores dito sa inyong lugar.
2: Sumasahim papawil ang programang Kasangga at Kamusuga. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
3: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na

0: senyoritos, senyoritas, May 18, 2026, Monday na po tayo. Ba, good morning sa lahat ng mga kasangga natin na mayroong anak na mag-DDC-8 na. Oh, di ba? Maganda-maganda pa kay Greek Time. Congratulations sa inyo pagka mayroon na kayong anak na mag-DDC-8. And sa mga kasangga natin, pagka 18 years old naman na, abay, nakakaintindi ka na, ano? Ibig sabihin yan, eh, alam niyo sa US mga kasangga, pagka 18 years old na, humihiwalay na sa magulang. Ibig ko bang sabihin na sila ay nagsasarili na, no? But for us here in the Philippines, because of love, abay, nandiyan pa rin yan. Meron nga yung mga ibang pamilya dyan, hindi pinapalis ang kanilang mga anak hanggang sila ay magkaroon ng apo. Ha? Isa, dalawa, tatlong apo, nandyan pa rin yung mga yan. Ganun ang pagmamahal ng mga Pilipino. Kaya kung ngayon, big family tayo, nagkikinig sa ating programang Kasangga at Kalusugan, welcome po kayong lahat mga kasangga. Mula po yan kay Lolo, kay Lola, kay Nanay, kay Tatay, kay Tito, kay Tia, kay Ading, kay Manong, kay Ate. Pagka kayo nakikinig, tama-tama, pampamilya ang ating pag-uusapan patungkol sa ating kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Ngayon po ay May 18, mga kasangga, Lunes. Sabay sa mga kasangga natin na nakainom na ng ating Markup Capsule Food Supplement. Good morning sa inyo. Tiyak yan ang ating kalusugan na malakas. At maging sa mga kasangga natin na ngayon ay umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Welcome po tayo sa ating programa, ha? Maganda-magandang pakikinig time, mapiyang umaga sa lahat ng mga ibanag nating mga kasama. Sa mga kasangga natin ng mga Kapampangan, Maya pa Ebak or Ebak ba? Maya pa Abak kay Kayungan. Bagklase talaga, engineer. Pagka ganitong morning kasi, talagang iba eh. Anong pag-iisip natin? But anyway, welcome na naman po tayo, lahat po ng mga kasangga natin na nandyan sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Meron ba nagtatrabaho na sa ganitong oras? Meron, yung mga security guards. Pagka ganitong madaling araw, ina-welcome natin ang lahat ng mga yan, yung mga security guards natin na mga kasama. Sabi ko nga sa mga ganyan, yung mga guard natin. Ano? Good morning sa inyo at maraming salamat sa inyong pagbabantayan, no? Sa nakalipas na gabi na naman. Okay, welcome at uminom na ng ating Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural, mga kasangga natin ng mga security guards, ano? And of course, ang ating programang Kasangga at Kalusugan, hanggang 30 minuto po tayong magkakaroon ng mga kaalaman, tamang impormasyon patungkol pa rin sa mga pagkain na dinuming herbal na atid sa atin ng Jamar Herbs Incorporated. Kasama ang yours truly, ako po si James Agustin Baniaga.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Ang mga bata ay nagbibigay ligaya sa bawat pamilya. Kaya kung di makabuo, ika nga, mag-Markup Capsule Food Supplement ka na. Ito ay nagtatag ng makarot extract to increase sperm cell concentration and improve sperm cell quality. Mag-Markup Capsule Food Supplement araw-araw para always kang ready.
3: Heto na! Tanungin natin ang mga nagagandahang dilag. Miss, anong sikretong meron sa iyong kagandahan?
4: Basta ko, Gandang Natural Papaya with Tawas and Turmeric Soap's Cane Whitening.
3: And you po?
4: Gandang Natural Guava Neem Soap with Germ Fighting Action ang gamit ko.
3: What about you po?
5: Gandang Natural Green Papaya with Calamansi Skin Whitening Soap.
3: Oh, narinig nyo na. Para sa Gandang Natural,
6: alam nyo na yan.
3: Gandang Natural Whitening Soap. Papaya with Tawas and Turmeric. Gandang Natural Whitening Soap. Green Papaya with Calamansi. And Gandang Natural Guava with Neem Soap. And Germ Fighting Action.
4: Tara na. Magandang natural na rin kayo.
7: Mag-exercise tayo tuwing umaga.
8: Tama ang pag-e-ehersisyo everyday upang lumakas ang ating resistensya at makaiwas sa anumang karamdaman.

0: But don't forget that after your exercise,
1: alam kong ugali natin uminom ng mga masusustansyang inumin.
0: Huwag kalilimutang lagyan ng Marcus Stevia Food Supplement.
1: Ito ay mainam na sugar substitute sa mga diabetes at hypertension
0: dahil meron itong mapabang carbohydrates,
1: cholesterol at calorie content.
0: May anti-aging property na makatutulong maiwasan ang maagang pagkakaroon ng wrinkles o pagkulubot ng balat. Marcus Stevia Food Supplement.
1: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
0: groceries, supermarkets,
1: at butika dito sa ating lugar.
2: Alam mo pare, may bagong kape ngayon.
3: Ha? Ano yun?
2: Masarap at masustansya. At ito ay super healthy.
3: Posible.
2: May agaricus blasi moril mushroom.
1: Alkaline powder.
2: Brown rice extra.
1: Mangustina extra.
2: Moringa powder.
1: Purple corn extra.
2: Spirulina powder.
1: Stevia.
2: At tungkat ali.
3: Talaga?
1: Oo naman.
3: Masarap nang pinapainom mo sa akin na.
2: Oh, kitam? Nasarap ang ka, diba? Ayan yung sinasabi ko sa'yo. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with Stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. Ay, siya nga pala pare. Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with Stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas ay mabibili na dyan sa inyong mga suking tindahan, supermarkets, groceries, at butika dito sa inyong lugar.
4: Eto na yon.
5: Huh?
4: Eto na yung Thai. Yung bago.
6: Eto na ang bago. Ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Punong-puno ng sustansya dahil ito ay may stevia. Kaya calorie free.
5: Eto na nga yun. Natural ang tamis.
4: Nay, ano iha? Tikman mo na rin.
6: Mainit man o malamig, mag-Mark Choco na kayo. No table sugar added.
7: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
8: Mga kasangga, sa ating programang Kasangga at Kalusugan, bati-bats tayo sa lahat ng mga kasangga natin, mga nanay at mga tatay natin na ngayon nakikinig sa atin. Good morning po sa inyo. Good morning sa mga mamang drivers po natin. Ano man ang inyong mga minamanay ho, ingat-ingat lamang po tayo. Dapat tayo laging listo, mga kasangga. Huwag patulog-tulog, mahirap na, ano? Para makaiwas po tayo sa anumang klase ng insidente sa ating mga dinaraanan. Alam ninyo, mga kasangga, yung mga bago pang mga nagmamaneho, ingat-ingat din po tayo. No, napakarami hong mga insidente na magmamaneho kuminsan hong at nakapagbibigay ng kaginhawaan, especially na if we're talking about mga biyahe o kaya transportation. Okay po yan, mga kasangga, kaso nga lang kuminsan, ano, sabi nga nila yung isang deadly weapon na talagang dala-dala everyday ay yung mga nagdadala ng manibela. Yun mga kasangga. Alam niyo, maraming mga kapwa Pilipino, hindi lang kapwa Pilipino, yung mga drivers, mga kasangga, na hindi na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap. It's all because minsan nakadisgrasya sila, napasok sa kulungan, hindi na makalabas, o mga tipong mga ganun. Kaya dapat lagi tayong listo, mga kasangga. Kaya dapat laging gising at laging lerto at laging handa ang ating mga pangangatawan.
9: Kasangga at Kalusugan.
8: Kaya naman ang ating hangarin, the legacy that we have here sa ating programang Kasangga at Kalusugan, mapanatili natin ang inyong katawan na laging ready, malakas ang immune system, at hindi lang yun, mga kasangga, to strengthen, mga kasangga, naming minamalang ating pisikal na pangangatawan sa pamamagitan ng inumin at pagkaing herbal at mga bitaminang herbal. O, diba? Kaya sa mga kasangga natin na ngayon nagiginig sa ating, good morning sa inyo. Kumusta ang pamumuhay natin, ha? Huwag nating ipilit ang ating mga sarili na gumawa ng mga gagawin kung hindi tayo nasa kondisyon. O, kailangan kondisyon yan. Anong gagawin natin? Alagaan natin ang ating pisikal na pangangatawan para sa ganon, tayo man po ay makapagtrabaho at makapag-provide tayo sa ating mga kapamilya, at hindi lang yun, makapag-provide din para sa iba, o diba?
9: Kasangga at Kalusugan.
8: Kaya naman itong programa natin na Kasangga at Kalusugan, mga kasangga, ay tuloy-tuloy, ano? Simula nung nag-umpisa tayo dito sa radio station na ito, tuloy-tuloy na tayo, engineer, ano? Kailan ba tayo tumigil? Hindi naman, no? Kaya sa mga kasangga natin, maraming salamat din po sa inyong pagtangkilik po sa amin, sa ating programa, maging sa ating mga produkto. Ating mga produkto, mga kasangga, ay mabibili na po sa mga butika, sa mga parmasya, sa mga supermarkets, groceries, sari Sari Stores. Dito ho mismo sa inyong lugar, lagi natin yan sinasabi. At maging sa Shopee, sa Lazada, at sa TikTok. Diba, napakadali nang umorder ngayon mga kasangga naming minamahal. Lalong-lalo na, itong tinatawag natin na Mark C, Ascorbic Acid plus Zinc mga kasangga, na talaga namang ating binibigyan ng atensyon. No? Ano bang meron dito sa ascorbic acid na ito mga kasangga? Napagalaman na natin tungkol sa ascorbate or sodium ascorbate. Napakarami pala niyang naibibigay ano? Na benepisyo sa ating katawan. At hindi lang yon mga kasangga, alam nyo ba na ascorbic acid ay isang essential vitamin ano? Na kailangan para sa ganon ay maging normal ang functioning ng ating pangangatawan. Oh, ganon yun. Kaso nga lang, it is not produced in our bodies at must be derived mga kasangga sa ating mga dietary source ano? Kaya ito ang function mga kasangga ng ating ascorbic acid ay nagko-contribute din po yan ng collagen production, okay, sa ating pangangatawan. Kaya naman yung medyo sumasakit-sakit ang mga kasukasuan,
9: kasangga at kalusugan,
8: abay, kailangan natin ano na magdagdag ng collagen sa ating katawan,
9: kasangga at kalusugan,
8: para hindi ho sasakit yung mga kasukasuan na yan mga kasangga. Yan ho, isang function yan ng ascorbic acid. At hindi lang yun ha. Alam niyo yung mga sugat-sugat natin ano, pagkakulang ho tayo sa vitamina, vitamin C at itong ascorbic acid mga kasangga, ay madali ho, ay matagal po itong maghilom yung sugat natin. Pero pagka yung sugat ni engineer yan, ay hindi daw kasi uminom daw siya ng Mark C. Madaling ano yan, madaling mag-heal yan, okay? At saka yung mga bone formation po mga kasangga, yan po yung kanyang naidudulot. Kayong mga nakukuba, kung minsan mga kasangga hereditary, meron mga hereditary ganyan, pero malimit to mga kasangga ay kinukulang ho tayo sa vitamina.
9: Kasangga at kalusugan.
8: Kaya sadyang programa na kung saan tumutulong po sa inyo. Nagbibigyan ng mga informations. The good thing for now, lagi naming sinasabi mga kasangga, ay meron na rin po tayong internet. You could research, ano, ma-double check ninyo. Para sa ganun, ay mas matututo pa tayo paru-pareho. So, di ba? At hindi lang yun, mga kasangga. Alam niyo ito mga blood vessels po natin ay pinapalakas din po niya yan, okay? At sinusuport niyan yung ating immune system upang sa ganun ng ating katawan, mga kasangga, ay mas mabilis mag-absorb ng iron. And para sa ganun, yung iron naman na yan ay siya namang magsisilbi na pananggalang natin, ano? Sa tinatawag natin na mga antioxidant. Oh, napakaganda po, no? Ng kombinasyon, mga kasangga. Kaya tayo ho, yung mga nagma-Mark C dyan, maganda-maganda pakikinig time sa inyo. At maraming salamat sa lagi na yung pagtangkilik sa ating produktong yan. Okay? Ito mo yung kasangga James Agustin Banyaga. Magbabalik po pagkaraan lamang ng ilang pala.
9: Kasangga, ang sanhi ng mga iba't ibang karamdaman ay ang pagkapagod hindi lang ng pisikal na pangangatawan, kundi pati na ang ating kaisipan na nagiging sanhi ng memory loss sa mga kalalakihan at maging sa mga kababaihan. Kaya naman, ang horny goat weed na matatagpuan sa China, Japan at Korea ay napagalaman na malaki na itutulong ito sa ganitong mga karamdaman. Kaya ngayon, narito na ang Mark Up Capsule Food Supplement na nagtataglay ng horny goat extra para sa mas masiglang karamdaman at mas matalas na kaisipan. Kaya't mag-Mark Up Capsule Food Supplement araw-araw
10: para always kang ready.
11: Kung pagbibilian lang, napakarami dyan. Pero ang lagay, kamusta naman? Kaya ako, di naman sa nagpaparinig, may basehan at resulta lang naman.
12: Sis, ano na naman yan? Sino na naman yung kausap mo?
11: Wala lang. Yung iba kasi, di mapakali sa iisa, wala silang contentment, ika nga.
12: Naku, parang may karibal ka.
11: Hindi naman, ang kukulit lang kasi. Pabalik-balik ang kanilang tanong sa akin. Kaya yun, pabalik-balik din ang aking sagot sa kanila.
12: Eh, anong pabalik-balik mo sagot sa pabalik-balik nilang tanong?
11: Simple lang, gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Oh, alam mo nang sagot ha? Baka naman pati ikaw, pabalik-balik din akong tatanungin.
13: Para sa skin whitening soap na hindi mahapbi sa balat, gandang natural papaya with tawas and turmeric Turmeric Skin Whitening Soap.
14: Mabibili na sa inyong mga suking groceries,
13: supermarkets,
14: botika,
13: at drugstore
14: dito sa ating lugar.
15: Makinig sa sikreto ni Ate Marichu Rojas upang hindi tumaas ang kanyang blood sugar.
16: Ako po si Marichu Rojas na Barangay Potol, Tayabas. Ako po ay 60 years old na. Ako po ay matagal nang nagamit ng ating produkto ng Mark Stevia. Epekto po nito sa akin ay hindi po talaga nataas ang blood sugar ko. At ngayon po ako ay talagang Mark Stevia. Kahit sa akin pong nilulutong na gulay, pagkain na for daily menu ko po ay nagagamit ko po ito sa pagtitimpla ko po ng ilang mga juices, maging sa tea na akin pong tinitake. Alam niyo po naman na nagkakaedad na ay kailangan po ang ating health ay ating pong binabantayan. Kaya kumonsumo na rin po tayo ng pangpatamis na healthy. Ito po yung tinatawag nating Mark Stevia.
15: Ano pang hinihintay mo? Bumili na ng Mark Stevia Food Supplement.
13: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
15: Mark Stevia Food Supplement.
13: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
15: grocery, supermarkets,
13: boutique, drugstores
15: dito sa ating lugar.
17: Ikaw ay nakikinig
15: sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
8: Magandang araw pa rin po sa inyo lahat, mga kasangga. Tayo ho'y nagbabalik sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ang inyong kasangga, James Agustin Banyaga, pa rin po inyong kasama sa mga oras na ito. At dahil dyan, mga kasangga, gusto kong isa-isahin itong mga produkto natin. Na kung saan sa mga kasangga natin, gusto ko ma-familiarize nila itong mga produkto natin. Upang sa ganun, wala nang maraming tanong. O pagka JMR Herbs Incorporated ang pinag-uusapan, alam na nila, alam na natin kung anong klaseng produkto ang meron sa ating JMR Herbs Incorporated.
15: Kasangga at Kalusugan.
8: Kaya naman, kami ho'y nandirito, mga kasangga. Good morning kay Manong Edwin. Maraming salamat for tuning in. Good morning din kay Kuya Toto. Magandang umaga rin sa aking tito, si Uncle Mel J. Agustin. Yan, laging nakikinig sa atin yan. Usap tayo, mga kasangga. Alam ninyo, itong pag-uusapan natin ngayon, ito yung nakapagbibigay tulong upang sa ganun, mga kasangga, makaiwas tayo sa mga chronic diseases. Itong klase ho ng produkto ng JMR Herbs Incorporated ay sadyang punong-puno ng vitamin C, which is a powerful antioxidant sa ating katawan, mga kasangga, upang maprotektahan ang ating mga cells dito sa mga harmful molecules na lagi nating sinasambit na mga free radicals. So, di ba, hindi ho masamang gumamit ng cellphone, mga kasangga. Kaso nga lang, ay meron di huyang epekto sa ating pangangatawan.
15: Kasangga at Kalusugan.
8: Pagka medyo mahina-hina ho ang ating immune system, nako, pwede tayong tamaan ng mga sakit niyan. Galing sa free radicals na yan. At itong usap natin, mga kasangga, hindi ko nakakaibibitinin, patungkol sa ascorbic acid ito na kung saan nakapaloob dito sa ating Mark C. Ang Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, mga kasangga. Yan ang ating usapin ngayong umaga. Tuloy-tuloy tayo ha. Ito, mga kasangga, yung nabanggit natin kanina, alam ninyo, ang ascorbic acid, mga kasangga, ay tinutulungan din niya na ma-manage ang high blood pressure. High blood pressure yan, ha. Kumusta naman yung mga matataas, ang kanilang mga blood pressure naman, di ba? Sana, mga kasangga, kayo ay nakikinig ngayon upang sa ganun madagdagan ang ating kaalaman kung paano natin ibalik yan sa tamang level ng iyong blood pressure na yan, okay?
15: Kasangga at Kalusugan.
8: Kaya pa na yung topic natin ng mga ganito upang sa ganun, lahat tayo, mga kasangga, tayo man ay tumatanda na o kaya medyo bata-bata pa, alam niyo wala nang pinipiling ngayon itong high blood, ang edad niyan, mga kasangga, kung minsan may 18 years old na nga nagkakaproblema na high blood na, nagme-maintenance na, alam niyo maganda pala maintenance natin itong vitamin C at itong ascorbic acid plus zinc pa na meron sa Mark C, mga kasangga, wala ka nang hahanapin pa. At binababa po niya, alam naman natin na pagka mataas o kaya ay ating blood pressure, mga kasangga, ay wala sa tamang level, napupwersa din po dyan ang ating heart. Kaya tayo ho'y prone, mga kasangga, doon sa pagkakaroon ho ng heart disease. Kasi nga, malakas masyadong pump ng puso natin pag gaganon, eh, di ba? Kaya kung tuloy-tuloy ho ang pag-take natin ng mga produkto na merong ascorbic acid at saka vitamin C, mga kasangga, ay bababa po yung tsansa na magkaroon tayo niyan. Klase ng sakit na yan. Including na ho yung high blood levels po, yung tinatawag na LDL, bad cholesterol, and yung tinatawag na triglycerides. So, yun, mga kasangga. Kaya, alam ninyo, habang kami ay nagpuprograma dito sa ating himpilan, kami man po, mga kasangga, nabibigyan ho ng warning. At hindi lang yun, parang lagi kaming nire-remind, ano? Habang kami ay nagpuprograma. Kaya nga, pag nag-uusap kami ni kasanggang Angie Marcamonias, may mga time din na kami ay nagtetelebabad.
18: Kasangga at kalusugan.
8: Parang brainstorming ba yung dating? Gusto naming ipaalam sa inyo. Ipahiwatig, ipaalam sa inyong mga tahanan, saan man kayo naroon ngayon, sa trabaho nyo man, sa inyong tahanan man yan, sa inyong daanan man yan, at least, ano, tayo ay nakapagbibigay ho sa inyo ng magandang balita. Ito talaga yung magandang balita, ano, kasi ang balita ngayon, mga kasangga, kung minsan, nakakatuloy na, di ba? Kung minsan, ang balita ngayon, hindi na maganda, eh.
18: Kasangga at kalusugan.
8: Sorry, ha? Pero tayo kasi bilang isang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, parang malimit ngayon ang lumalabas na mga balita, mga kasangga, nangyari na na kung saan nakakasakit pa.
18: Kasangga at kalusugan.
8: Hindi kami bumibira. Observation namin 'yon, no. Kasi nga kami ni Kasanggang Angie Marcamonias ay miyembro po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay. Alam niyo, tuloy-tuloy natin ito. Itong ascorbic acid, mga kasangga, ha, nire-reduce din po niya yung blood uric acid levels. Okay, na kung saan ay napakarami hong pipilay-pilay kung maglakad, mga kasangga. Gawa po niyan yung mataas na level ng uric acid nila. Kaya pagka nagkaroon po kayo neto, yan na po yung tinatawag natin na GA. Alam nyo ba yung GA? Ha? Tatay, nanay, yan po yung gout attack.
18: Kasangga at kalusugan.
8: Kaya ayaw namin yun na maranasan ninyo. Mas maaga pa, alam nyo na, iwas na. At hindi lang yun, mag-marksy na. Yun, mga kasangga. Yan, ha. Kaya ang ating programang ito, mga kasangga, talagang masayang-masaya kami dahil kasama namin kayo. At alam namin na kayo din nasisihan din. Maraming salamat. Babalik po tayo sa ating programang Kasangga at Kalusugan, pagkaran lamang ng ilang
19: sali. Si Kuya Mario Larcia, may balita patungkol sa Mark

0: prostate ay maalagaan natin na huwag lumala o huwag mamaga sapagkat ito'y may mga sangkap na nakakatulong para mapaganda ang ating tawag dito prostate. Huwag mamaga at maganda ang resulta sa ating pangangatawan. Maganda po at nakakabuhay ng dugo. Well, sabihin nga lang po ako na yun, maybe kung mas maganda yung 2 times, maybe gagawin ko po. Ay salamat po ng marami sa inyo.
1: Ang Markup Capsule Food Supplement Kasanga ay mabibili na sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa ating lugar.
2: Ako ay tutula, mahabang-mahaba. Tuko sa chocolate drink na malinamnam na. Abay, sobrang sustansya pa. Tikman ang Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Meron itong taurine, probiotics, omega-3 DHA, at chlorella. Kasama din ang herbal extract na goto cola, acai berry, kokwa, at spirulina. May natural na pampatamis ito ay ang stevia. Kaya naman talagang masustansya. Ang herbal extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan.
3: Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Available at leading grocery, drugstore, and Sari-Sari store. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Chocolate namnam, healthy sa katawan.
4: Magandang balita, mga kasangga. Ang bigas ng sambayan ng Pilipino, kape na. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia. Mainam para sa mga nagbabawas ng timbang at sa mga nagpapalusog ng katawan para makaiwas sa karamdaman. Ang brown rice ay isang uri ng bigas na masustansya. Fiber po ito kung saan sinamahan pa ng mga mabibisang herbal extract para mas maging healthy ang ating mga kasangga. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia. 10 taong pinag-aralan at sinuri bago ilabas sa merkado para matiyak na makakatulong sa ating kalusugan. 11 na piling-piling herbal extract para sa 21 grams na Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia. Lahat ng ating mga kasangga, pwedeng mag-Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia. Dahil wala po itong table sugar, kinamitan pa ng organic sweetener na stevia. Parang pampatamis, no worries. Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia ay mabibili na sa mga butika, groceries at sa mga tindahan na malapit sa inyong lugar. For inquiries, please call 0947-645-3153.
5: Magbabalik ang ating kasangkat kalusugan.
6: What a wonderful day pa rin, mga kasangga. Oras na naman para tayo magpaalaman ngayong araw na ito. Maganda pa ikinig time pa rin po sa inyo lahat at maraming salamat pa rin po sa inyo pakikinig, pakikijoin. Walang sawang pagsubaybay sa ating programa ang Kasangga at Kalusugan. At ang ating napag-usapan ngayon, babaunin po ng bawat isa sa atin upang sa ganun, mga kasangga, ay lagi tayong healthy. O diba? Ito na muna. Magpapa-birthday na muna tayo sa may mga karawan sa araw na ito.

0: Yan na naman ang may karawan. Ako, yan ang abang sinasabi natin. Ah. Manutuan mo, nanti, uncle, brother. Ah. Lumaklakay, bumakbakit. Titao, okay. I'm praying na lahat po sa atin, kahit ganito po nangyayari, kahit tayo po ay tumatanda, nadadagdagan na edad, okay lamang po yan. Ah, happy birthday pa rin po sa inyo, di ba? Huwag niyong kalilimutan, mga kasangga, ang ating mga produkto dito sa JMAR Marketing na nagbibigay ng kagi hawaan sa ating katawan, at dapat alamin natin ang lahat ng mga ito, at dapat ay alam natin kung ano ang meron sa ating mga produktong ito upang sa ganun, mga kasangga, ay lalo po tayong matuto. Meron na po tayong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, ang sarap ng natural. Meron ho Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Meron ho tayong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia. Nandyan yung natural blend tea drink mix with mangosteens sweetened by stevia. Nandyan din ho yung ating Mark Stevia Food Supplement, ang ating Mark Capsule plus si Herbal Food Supplement, mga kasangga. Yan ho yung mga produkto natin. Marami pa pong iba bibigay ho namin sa mga susunod na mga programa po natin. Ito na po ang ating verse of the day ngayong araw na ito in Salmo 119:11. Well, it says here, ang salita nyo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Ito yung sinabi ni David, ano? Ang pag-iingat natin, mga kasangga, sa salita ng Panginoon, sa mga promises ng Panginoon, sa kanyang mga sinasabi sa atin, ay dapat ilagay natin sa ating mga puso. At panatilihin natin ito, at kung maaari ay gagamitin natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ako po yung kasanggang James Agustin Baniaga, na imbang kay panagdangdangag, na imbag ngayon kay panagpiyap-piyapi manan. Katig ito pagtugtugaman nyo, iti da ito yung or-oras. Okay, maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Bye-bye na po, and God bless us all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan, tungo sa isang malusog at

0: Big Sun FM Baguio City, 105.5 Big Sun FM San Fernando Lo Union, 101.3 Big Sun FM Solano Nueva Vizcaya, 95.3 Big Sun FM Cagayan Isabela, 100.5 Big Sun FM Tugigarao Cagayan, 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol, Vanguard Balita. Live sa lahat ng mga himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sun FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Sun FM Baguio City. 105.5 Big Sun FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sun FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sun FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sun FM Tugigarao, Cagayan, 88.7 Big Radio, Tagbilaran Bohol, Vanguard Balita. Live sa lahat ng mga himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sun FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sun FM Baguio City. 105.5 Big Sun FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sun FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sun FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sun FM Tugigarao, Cagayan, 88.7 Big Radio, Tagbilaran Bohol, Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita, Vanguard Balita, Vanguard Balita.
1: Good morning! Araw ngayong Monday, May 18, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Arman Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po yung live na napapakinggan at napapanood sa ating mga Facebook pages tulad po ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating pong sa TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline.
0: Vanguard Balita.
1: Solicitor General hinimok ang Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Bato de la Rosa laban sa ICC warrant. ICC prosecutors itinutulak ang pagsisimula ng paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa Nobyembre at 30. Simbahan at Caritas nanawagan, huwag ipagpaliban ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Vanguard Balita.
2: Sa iba ho, ipapahong mga headlines, 69 na Chinese nationals inaresto sa steel plant na iniuugnay kay Tony Yang sa Misamis Oriental. Super El Nino, may malaking chance ang namuo ngayong 2026. At sa ating segment na going viral ang mag-aral, aalamin mo natin kung ano ang koneksyon ng dilis o yung tinatawag kong anchovy, kung bakit na-discovery ng mga scientists ang El Nino.
0: Vanguard Balita.
1: Sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Lunes, hinimok ng Office of the Solicitor General ang Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Senador Bato de la Rosa na humihiling na harangin ang implementasyon ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Sa kanilang pagsusumiti sa Korte Suprema, iginiit ng Solicitor General na walang sapat na batayan upang pigilan ang pag-iral ng proseso ng ICC at na ang mga usaping ito ay hindi saklaw ng jurisdiksyon ng Korte Suprema upang hadlangan sa puntong ito. Ayon sa kanila, dapat igalang ang prinsipyo ng International Committee at hindi dapat pangunahin o pangunahan ng Korte ang magiging hakbang ng mga otoridad kaugnay ng mga international na proseso. Ang petisyon ni De La Rosa ay naglalayong pigilan ang anumang posibleng pag-aresto kaugnay ng kaso na may kaugnayan sa anti-drug operations nung nakaraang administrasyon. Gate pa ng Solicitor General, mas mainam na hintayin ang tamang proseso kaysa maglabas ng preventive relief na maaring makaapekto sa ugnayan ng Pilipinas at sa international legal mechanism.
0: Vanguard Balita.
2: Samantala, humihiling ang mga prosecutors ng International Criminal Court na simulan na sa Nobyembre at 30 o November 30 ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa ulat, layunin ng prosecution na pabilisin ang proseso ng kaso upang maipagpatuloy ang pagdinig sa mga aligasyon na may kaugnayan sa kampanya kontra illegal na droga noong kanyang administrasyon. Sa kanilang pagsusumite sa ICC, iginiit ng mga prosecutor na handa na ang ilang ebidensya at testimonya na maaaring gamitin sa pagdilitis. Kaya iminungkahi nilang itakda ang pagsisimula ng trial sa katapusan ng buwan ng Nobyembre. Samantala, inaasahan pa rin ang magiging tugon ng depensa ni Duterte habang patuloy na sinusuri ng korte ang mga procedural na hakbang bago ang aktwal na pagdilitis. Ang ICC ang international na hukuman na tumitingin sa mga kaso may kinalaman sa genocide, crimes against humanity at war crimes.
0: Vanguard Balita.
1: Samantala, sa iba pang balita, nanawagan ang ilang leader ng Simbahang Katolika at ang Caritas Philippines sa Senado na huwag ipagpaliban ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Caritas at ilang church leaders, mahalagang ituloy agad ang proseso upang mapanatili ang pananagutan at tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Gate nila ang impeachment ay isang constitutional process na dapat resolbahin ng maayos at hindi mantala dahil sa politika. Idinagdag pa ng mga grupo na ang agarang pag-usad ng paglilitis ay mahalaga upang malinawan ang publiko sa mga issue na binabato laban sa Vice Presidente.
0: Vanguard Balita.
2: Samantala, inaresto ho ng mga otoridad ang 69 o 69 na Chinese national sa isang steel plant sa Misamis Oriental na iniuugnay umano kay Tony Yang. Ayon sa ulat, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyong hinggil sa umano'y mga paglabag sa immigration at labor regulations sa loob ng pasilidad at sinuri ng mga otoridad ang legal na dokumento ng mga dayuhan kabilang ang kanilang visa at working permits. Ilan umano sa mga naaresto ay walang maipakitang sapat na papeles upang patunayang legal ang kanilang pagtatrabaho sa bansa. Dinala sila sa kustodiya para sa verification at posibleng deportation proceedings. Ang steel plant ay iniimbestigahan din dahil sa umano'y koneksyon nito kay Tony Yang na dati nang nasangkot sa kontrobersya kaugnay ng operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO.
0: Vanguard Balita.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa lahat ng mga impila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide, napapanood sa ating mga Facebook page. At siyempre, sundan niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Inaasahan ng mga eksperto ang posible na pag-develop ng mas malakas na El Nino ngayong 2026 na posible namang magdulot ng malaking epekto sa Pilipinas. Ayon sa mga pag-aaral sa klima, kapag tumindi ang El Nino, inaasahan ang mas mainit na temperatura at mas mahabang init ng panahon sa maraming bahagi ng bansa dahil dito tumataas ang panganib ng heat stress at kakulangan sa tubig, lalo na sa mga urban na lugar. Posible rin ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam tulad

0: Salita, mas mainit, mas tuyo, mas kulang sa tubig, pero pwedeng mas malalakas ang ilang bagyo.
1: At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin ang koneksyon ng dilis o anchovy kung bakit na-discover ng mga scientist ang El Nino. Alam niyo ho ba sa baybayin ng Peru, may maliliit na isda na tinatawag na dilis o anchovy. Maliit pero sentro ng buong ekosistema ng dagat. Kapag dumating ang El Nino, umiinit ang dagat, nawawala ang malamig na tubig na mayaman sa sustansya at biglang naglalaho ang dilis. Sa unang tingin, simpleng problema ito ng mangingisda pero ang epekto nito ay kumalat. Bumagsak ang industriya ng isda. Tumaas ang presyo ng pagkain at napilitang makialam ang mga gobyerno at mga scientist. Dito nagsimula ang isang hindi inaasahang koneksyon. Para maintindihan kung bakit nawawala ang isda, kinailangan ng mga scientifico na bantayan ang buong Pacific Ocean. Hindi lang barko, kundi malawak na datos ng temperatura, hangin at alon. Mula rito, umusbong ang pangangailangan para sa mas advanced na forecasting. At kalaunan ang paggamit ng weather satellites, ocean buoys at global climate monitoring systems. Ang kawalan ng dilis sa Peru ay naging isang senyales na kailangan nating tignan ang buong planeta mula sa itaas. At sa ganitong paraan, ang isang maliit na isda sa isang sulok ng dagat ay naging dahilan kung bakit mas maayos nating nababantayan ngayon ang bagyo, init at panahon sa buong mundo. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
2: Vanguard Balita.
0: Doon lang sa naratibo na dapat dito sa Pilipinas lang litisin si Bato at yung mga iba, yung mga sumusuporta no, sa kay Senator Bato, sinasabing dito nga dapat kasi Pilipino siya. Gusto lang nating ipaalala na yung pong mga complainants, Pilipino rin. Kapag sinabi mo na hindi siya dapat litisin sa The Hague o sa ICC sapagkat siya Pilipino, para din sinabi mong hindi dapat na mabigyan ng katarungan yung mga nagreklamo dun sa The Hague dahil sila, kahit sila'y Pilipino, no? Alalahanin lang po natin na isinampay yung kaso noon dahil pati mga abogado na humahawak ng kaso, namamatay, di ba? Pagka nagsampa ng kaso laban sa war on drugs nung panahon na yon, abogado namamatay. So talagang doon kinailangan pumunta ng ating mga kababayan. So ang judge ay hindi Pilipino, pero yung nagrereklamo ay Pilipino, ang inirereklamo ay Pilipino. Pareho sila. Kahit hindi pa natin alam kung ano talaga yung katotohanan sa ngayon, pero inaasahan natin magiging patas yung mga judge doon dahil hindi naman nila kalahi pare-pareho, di ba? Yung dalawang partido.
1: Oh, ang importante dyan, malaman din ho lang ating mga kababayan na tayo po ay naging minsan, naging parte ho nung tinatawag na Rome Statute. So, bagamat sinasabi nila, umalis na ho ang Pilipinas nung 2019 sa Rome Statute, pero ang sabi ho ng International Criminal Court, may jurisdiction.

0: jurisdiction pa rin ho sila dahil ang mga allegedly mga crimes against humanity malaman ho nila totoong at sundin ang ruling o di kaya mga batas pagdating ho sa international law.
1: At saka ngayon, sikat na sikat yung Republic Act ano yun, 9851 Rico Jan, no, na ginagawang pananggalang po ng mga kakampi ni Senator Bato de la Rosa. Pero karamihan pala sa kanila ay kasamang lumagda doon sa naturang batas. Ha? Sila yung mga co-author, the likes of Senate President Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, pero yung mga argumento nila ngayon, hindi yata naisip na argumento.

0: mento nila noong ginagawa pa lang yung naturang batas. So, muli po. Muli, Rico Jan, ang ating lubos na pakikiramay sa ating ka-Vanguard, ka-Big Sound at ka-EXO, si Mr. Jojo de Guzman at sa kanyang pamilya sa pagpanaw ng kanyang ama na si Ginoong Rodolfo Robles de Guzman Sr. noong May 14, 2026 sa edad na 90. Si Tatay Rodolfo ay nakahimlay po ang kanyang mga labi sa 99 Ventanilla Street, Barangay Bantog, Bulalo, Cabanatuan City. At lubos po ang pakiramay mula sa Galvez Dominado Family sa Vanguard Radio Network Family. At pagbati naman ng happy birthday and God bless kay DJ Bobby Odulio, our very own, you know, man of the airwaves. Yes, si DJ Bobby Odulio noong May 16, Saturday. Pero siyempre yung celebration, ha? Saturday yun, si Bobby, happy birthday, belated happy birthday, ha? Mula sa inyong Vanguard Radio Network Family at siyempre sa atin dito sa Vanguard Balita. Belated happy birthday din kay dating Talavera Mayor or Neri Santos. Nerito Santos, belated happy birthday po. At good morning, nakatutok sa atin si Cabanatuan City Councilor Janjan Cecilio. Good morning. At si ABC President Christopher Lee ng Barangay Pagas, Cabanatuan City. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Monday. Manatili pong nakatutok dahil susunod na ang inyong mga paboritong morning programs.
1: At syempre mga kaibigan, abangan nyo po ang mga iba't ibang mga programa sa iba't ibang himpilan ng Vanguard Radio Network sa Big Sound FM Baguio, Big Sound FM La Union at Big Radio Tagbilaran City Bohol. Kasama niyo po ang Big Morning Rush at Big Morning Jam 80s edition ho tayo. Sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, abangan po si DJ Rhyme para po sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City Isabela, si DJ Piola at si DJ Karen maghahatid po ng saya para sa inyong mga programa dyan sa Big Sound FM Cagayan City Isabela. Sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City Cagayan, samahan naman po natin si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
0: Muli po mula sa Cabanatuan City, kasama natin sa production si Roel Ragasa. Ako po si Arman Galang.
1: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig at maganda umaga, Pilipinas!

0: Morning Big Sound.
1: Morning Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, meron po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
5: Bangon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM. Big Sound.

0: Morning Big Sound.
1: Morning Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: Ang oras ay alas 7:30 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admit 20 lang nga nataanak mo.
2: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
3: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Appliances, think of S&J.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Super Dami Man ang ginagawa. Tumutok lamang at

0: That song was brought to you by Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isung agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngayon al daw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Idol!